Basaku dolama lancan kolama. Basaku dolama lancan kolama. Baranapara, baranapara. Baranapara, baranapara. Janja panchi urera gurai chorera. Janja panchi urera gurai chorera. Koi ko ni ke ma ho sansar bhule ko. Koi ko ni ke ma ho sansar bhule ko. Kina hola chatta kai dharma bhule ko. Kina